Uhuru Chama, Gionyama, Negenti. No, noge, akuko wa sapiensia. Tabu, Sunday, Okafo. Abalise nke onwa July, afo 2026. Ahambu, Joe, Igbo. Gọọmenti Anambra State egechigo ogige ụlọ ebe obibi ụmụ akwụkwọ, ogige ụlọ ụka nakwa ọdụ ahịa gasị dị na kansụl ime obodo Awka South n'ihi esonyeghị n'iwu mkpocha na nzacha gburugburu emere ụnyaahụ bụ Saturday. Cheta na gọọmenti Anambra State kwupụtara ya bụ ọnọdụ mberede banyere ịdị ọcha gburugburu n'ihi ndakpọsị nke ụfọdụ ebe obibi ndị mmadụ, ọkachasị n'ihi igbochi okporo ụzọ awara awara ebe ide mmiri si ekwofe, yanakwa site n'ịtụfu ahịhịa na ihe ndị ọzọ n'ime ọwa mmiri nke ụfọdụ ndị mmadụ na-eme n'okirikiri a. N'ihi nke ahụ, gọọmenti wepụtara ụnyaahụ bụ Saturday, abalị anọ nke ọnwa July afọ 2026, dịka ụbọchị pụrụ iche maka mkpocha na nzacha gburugburu. Iji mee ka ya bụ atụmatụ mịta mkpụrụ ma gaa nke ọma, e nyere obodo niile na ụlọ ọrụ azụmahịa niile iwu ka ha mechie ọrụ ha n'oge ahụ, ebe a machibidoro ngagharị ndị mmadụ site n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere 11 nke ụtụtụ ma e wezụga ndị na-arụ ọrụ dị mkpa. Ma n'oge ndị ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra n'ahụ maka mmejupụta ya bụ usoro iwu gagharịrị, ha chọpụtara ma mechie ọtụtụ ogige dịka Emmanuel Lodge, Madonna Lodge, Love Ambassadors Ministry, Lockup Shops, Eto Lodge, First Choice Lodge, Gift Lodge, Dominion City, Don Greg Unizik Park na Ahieke Nibo n'ihi esonyeghị nke ọma na ya bụ usoro iwu ịdị ọcha mkpocha na nzacha gburugburu. Gọọmenti etiti Naịjirịa akatọgo ogbugbu ụmụ amaala obodo a abụọ e gburu na mba South Africa n'oge ngagharị iwe ndị na-emegide ndị mba ọzọ, ma dọọ aka na ntị na o nwere ike ime ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na mwakpo ndị a na-emegide ndị Naịjirịa aga n'ihu. N'akwụkwọ ozi ọ wepụtara nye ndị nta akụkọ, ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti etiti na mba ụwa ndị ọzọ kwuru na ndị ahụ e gburu bụ Emeka Charles Iruegbu na Musa Yunana Joe, nke a na-akpọkarị Big Joe. A na-ekwu na ndị uwe ojii Shwane Metro gburu Iruegbu n'oge a na-ajụ ya ajụjụ na Pretoria n'abalị 28 nke ọnwa June afọ a, ebe e kwuru na e gburu Big Joe n'ihu ụlọ ahịa dị na Witbank n'otu ụbọchị ahụ kwa. Ministri ahụ kwukwara na otu ndị ọrụ uwe ojii ahụ aka ha dị n'ọnwụ Iruegbu bụkwa ndị e kwuru na ha sonyere n'igbu onye Naịjirịa ọzọ e nyere aha ya dịka Nnaemeka Matthew Andrew Ekpenyong n'ọnwa April, onye nke a kakpọ okwu ya n'ọnụ. Gọọmenti etiti gosipụtara mgbarụ ihu banyere etu mwakpo ndị mba ọzọ na mba South Africa si abawanye, ma kpọkuo ọchị gọọmenti mba ahụ ka ha nyochaa ogbugbu ndị ahụ nke ọma, kpee ndị mere ya ikpe ma hụ na e nyere ndị nwụrụ anwụ ikpe ziri ezi. Mmadụ 16 ndị ụka Kraịst a tọrọ n'oge mwakpo emere n'ogige ụlọ ụka Christ Apostolic Church dị na Ida Oniyo, kansụl ọchị gọọmenti ime obodo Ilejemeje nke Ekiti Steeti n'abalị 28 nke ọnwa April afọ a enwetago ntọhapụ. N'ụzọ dị mwute, otu nwaanyị n'ime ndị ahụ a tọrọ nrụrụ aka ndị ntọrọ mmadụ ahụ. Agbanyeghị na ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Ekiti Steeti na-ekwu na eji ọrụ nchekwa a haziri nke ọma napụta ndị ahụ ejibu eji, ụfọdụ ndị obodo na-ekwukwazi na ndị ntọrọ mmadụ ahụ natara nde naira 25 na ọkara, lita mmanụ ụgbọala dị 150, akpa osikapa 5, akpati kwuru akpati noodles
nakwa ihe oriri ndị ọzọ gasị tupu ha hapụ ndị ahụ ha ji eji. Ka ọ dị ugbu a, ndị ahụ ejibu eji nọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ Ekiti State University Teaching Hospital dị na Ado Ekiti, ebe gọọmenti steeti ahụ na-akwụ ụgwọ ọgwụgwọ ha. Ejidere ha mgbe ndị oji egbe wakporo oge ụlọ ụka ahụ n'oge ofufe mgbede, gbaa pastọ ahụ egbe ma kpọrọ ndị ofufe ahụ niile waba n'ime ọhịa. Na mbụ, ndị ntọrọ mmadụ ahụ wetara ozi ka a kwụtara ha otu ijeri naira tupu ha emechaa benata ya na nde naira 50. Onye isi oche kansụl ọchị ime obodo Ileje Meje bụ Alaba Dada kapịrị ozi ọnụ banyere ya bụ ntọhapụ, ma kwupụta mwute banyere ọnwụ otu onye n'ime ha, onye nke gburu egbu. Ọnụ na-ekwuchitere ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ SP Sunday Abutu kwuru na a napụtara ndị ahụ ejibu eji site n'ọrụ nchekwa dabere na ozi nzuzo nke gụnyere ndị uwe ojii Amotekun, ndị dinta obodo na gọọmenti Ekiti steeti. Ọ gbakwunyere na a ka na-agba mbọ ijide ndị ntọrọ mmadụ ahụ. Ndị ọrụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Imo steeti ejidego ụgbọala karịrị 25 n'ihi na ha nwere akara efere ndebanye aha ụgbọala ekpuchiri ekpuchi. E mere ka a ghara ịgụta nke ọma maọbụ na ha enweghị ya ma ncha, dịka akụkụ nke mbọ igbochi mpụ nakwa akaọrụ ndị omekome n'okirikiri steeti ahụ. Oge ọ na-ekwu okwu n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Owerri, kọmishọna ndị uwe ojii bụ Audu Garba Boso kwuru na ọrụ ahụ sitere n'iwu onyeisi ndị uwe ojii ala anyị bụ IGP Tunji Disu nyere iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ, meziwanye nchịkọta ozi nzuzo na igbochi ndị omempụ izochi njirimara ha. Boso kwuru na iwu a dabere n'usoro iwu a kpọrọ National Road Traffic Regulations nakwa usoro iwu ndị ọzọ gasị metụtara ya. O kwuru na ndị ntọrọ mmadụ, ndị oji egbe na ndị otu nzuzo na-ejikarị ụgbọala na-enweghị akara ndebanye aha pụtara ìhè eme mpụ iji gbanahụ njide. Ọ sịrị na-enyego ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii niile dị n'okirikiri obodo a ntụzi ka ha mejupụta iwu ahụ n'ụzọ ọkachamara ma na-asọpụrụ ikike ụmụ amaala na-erube isi n'iwu. O kwukwara na onye ọbụla a hụrụ na-ada ya bụ iwu, agbanyeghị ọnọdụ onye ahụ, ka a ga-akpụpụ n'ụlọ ikpe. Kọmishọna ahụ gara n'ihu kwuo na ebumnuche ọrụ ahụ abụghị ịkpagbu ndị ọkwọ ụgbọala maọbụ ịkwado ịnapụ mmadụ ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, kama ọ bụ iji nye aka kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọha na eze. Ọ kpọkuru ndị ọkwọ ụgbọala ka ha hụ na akara ndebanye aha ụgbọala ha pụtara nke ọma, ma rịọkwa ndị mmadụ niile ji ya bụ steeti bụ Imo mere ebe obibi ka ha na-enyere ndị ọrụ uwe ojii aka site n'ịdị na-akpọtụrụ ha maka ọnọdụ maọbụkwanụ onye ọbụla a na-enyo enyo. Gọọmenti Kano steeti amalitego ikesa akpa fatịlaịza dị 90,000 ebenatara ọnụ ahịa nye ndị ọrụ ugbo na kansụl ọchị ime obodo 44 nakwa ngalaba ndọrọndọrọ ọchịchị niile dị 844 niile nke steeti ahụ maka oge ọrụ ugbo mmiri ozuzo nke afọ bụ 2026. Oge ọ na-ekwu okwu na mmalite ya bụ mmemme, Gọvanọ Abba Yusuf kwuru na atụmatụ a gbadoro ụkwụ n'atụmatụ Renewed Hope Agenda nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu. Yusuf kwuru na kansụl ọchị ime obodo ọbụla ga-enweta nnukwu ụgbọala atọ n'otu n'otu jupụtara na fatịlaịza, ebe mmadụ 70 ga-erite uru na ngalaba ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla. Ọ sị na ebe ọ bụ na otu akpa fatịlaịza na-ada ₦50,000 maọbụ ₦50,000 n'ahịa nkịtị, gọọmenti ya na kansụl ime obodo ebenatago ọnụ ahịa ya ₦50, nke pụtara na ndị ọrụ ugbo ga-azụta otu akpa ya naanị
iri abụọ na ise maọbụ 25,000. Ọ gbakwunyere na n'ime afọ atọ gara aga ọchịchị gọọmenti ya emego ọtụtụ ihe pụrụ iche iji kwalite ama ọrụ ugbo nke gụnyere ikesa akụrụngwa ọrụ ugbo dị mma, usoro ọhụrụ maka ịkụnye mkpụrụ osisi n'ime ala, ibu agha megide ụmụ ahụhụ na-emebi ihe akọrọ n'ubi, tinyere atụmatụ ndị ọzọ gasị abagidegoro iji mee ka ndị ọrụ ugbo nwee ọganihu. Dịka gọvanọ ahụ siri kwuo, inye fatịlaịza ebelatara ọnụ ahịa ya kwamgbe kwamgbe emego ka owuwe ihe ubi bawanye, belata ọnụ ahịa ihe oriri, kwalite akaọrụ ndị ọrụ ugbo, ma meekwa ka nchekwa ihe oriri sie ike na steeti ahụ. Ozi a maka egwuregwu bọọlụ. Otu egwu bọọlụ mba Moroko etutego ugo mmeri isonye na agba nke nkeji ikpeazụ asatọ nke asọmpi iko mba ụwa FIFA nke afọ bụ 2026 site na mmeri ha meriri otu egwu bọọlụ mba Canada, otu n'ime ndị na-ele ọbịa na asọmpi ahụ. Ọkpụ goolu atọ a na-asaghị ọbụladị otu na agba nke iri na isii ikpeazụ. Mgbe ọkara mbụ kwụsịrị na-enweghị goolu, Azedin Unahi meghere ụzọ goolu na nkeji nke iri ise tupu ọ gbakwunye nke abụọ ya n'egwuregwu ahụ na nkeji nke iri asatọ na abụọ. Onye dochiri anya Sufyan Rahimi tinyere goolu nke atọ n'oge mgbakwunye iji mechie mmeri dị egwu nke ndị Atlas Lions Morocco. Canada malitere egwuregwu ahụ nke ọma ma mepụta ọtụtụ ohere inweta goolu, ma ha enweghị ike iji ha mee ihe. Mmeri a pụtara na Morocco ga-ezute France, bụ ndị meriri Paraguay otu goolu a na-asaghị asaa. Ozi ahụ ka ji eweta akụ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: Sharing wisdom with you.
1: Dalunu umunne umuchuku diaje monu diaje bili hobi anguli kaji na batagi na wali chama mama ni pola kono uche na abali gina 95.3 FM radio sapiencia hebona abo hafambi fanya rakwe wakabala bankuku mwalizi hobi anguli na batagi na online isioche kubasi ukabu na ulurana namba wa Reverend Father Dr. Fidelis ukawangu dufa ukachukua sebulu wa nyajio kenye wemalu Muku magnesio wale no oh
2: aja gadale ma odogundu moji ji je jamba ukupula onyo dele asi bondo afari afari kale akan ihi ne makali kula afa na bo na okusiga ka ko to go ngo kale aba afa ga nwa ni tuka se an ba da mata go na no ku mo e ba nwa eh uta kai sana betoka ibo mi ibo ndino na state di tije egal ndino ne se ono di tije egal na ndika na ga ngo uzo ne gi kwa ni mo ba ni haja na be ha I na tanda na speak na church go ka na na na onye ndi wo na onye onye na jiji abane ka agwo na ata ya
1: ndigbo
2: ya okwibo do onye onye jiji na nku jiji abane ntaba na church go I na na batakwa ndi ne na cha yeche ndi pokota go lezo na ma padi ha ma munye ha no mu ha nyina na konu onadwe fara aranta kanisi akukadwe ulumanne na ba ai na namba to ni na na tazi ndezi bo madu juno bodo ndi na ejelo bodo ozi ndi na jo na soli kide de zi no ndi na kuzi oku ndi na ipe ziezi ndi na chikabu bodo ndi na moya kan ndi maru era hwa ola na ndi ncho bodo
1: ndi alunda alunda
2: chakwa ane kene hani ne yobo onye senyaka ndi bo sina nawo omumu bidi sike oke tutu elu nwanya atuta
1: jezu
2: omumu nya imu nwa achwa nwa nwunye na tutu elu ebaye di na atakwa to esu eme iwe muta nwa nwa aina sile tata buka aye ogufodi oka aye jalukali olu oke njem ini tando ya ini tando
1: ya mwe kwezi izu
2: yeti una omu ina jiga ina jiga iyo telangwede ike ogu wa kazi liya go kale to na agwo mo sije lol mo na hancha bo ihe na nyo bi angrim kana ade enwe mo to ka dada nono ni bai
1: na luri no kenye
2: ona
1: ehe okenye ai ge bido na ofu ife mbaguju anya dakwasale ofu onye mma ama na ge enye lu nwaka na nka aka mo bugo mbi kuzulie ife basale gbandu ife omo aka na eme ngoke na nwai ama mne yobugo si medebye ni fedi ni erika mana kusigo do aka na emie wobulu nka me kwa mbotele ezigbo aka nwoke na nwaanyi a na adi mma mgbe fa na agu una akwa secondary fa wee je gbandu onye nka ala chobala onye nka nka megasi omu nka nke ife afu wee gbandu na fa ya anu lili onwe fa he mesizi anu onye obuna bula okenye jebele onwe nke nwoke n'obodo oyibo kita nke nwaanyị anugo bi atụrụ atụ amụrụ amụ ife na-esili ya ike arụ adịkwuo di o wee na-echeta ndụ afọ ọgba o wee na-adị ya ka ndụ afọ ọgba na-emebili ya ife na bedie o wee kpọba nke nwoke ya na ya gbaa ndụ nke nwoke nsisi akpọzini ya na ọnwarị ya na-ekwu gbanyụkọ ya ife a na-amara ebe nke

0: Na kapuo ya aro tinye ogu ni maro duche donyekwa aya afuzia mende neji inyagba na chain we toa inya ho kirikiri na abawu ya abo tele ugwa na choze fe muzo ekipta na onye nwa anwu aya choze fe kwa ya afa tele ewu tele ya ogu ndogota nime inya aya ndedu ya nka ndi bia mmo aha na chikwa ndi na se na ha na fo mmo ojo di chiche ndi na ganu zo na anu oku na nti ya mo bu no na dia nke na fo oku onye ozo ko na gafe ni rubie mana aya ya fo nye mwe oku ahe ndi di bia ki ya wata ha fe nne mal ma onye na fo ndi na fo ke ndi bi ha ke ebe ha si ha fa ndi sino wa ka se ne no ozo ya puta ndi di bia mmo Na dibi awo ta kwotwa mo ta no ga itele mo igosi na no kale mo e so na mo ekozo na afuzo e ma na ayi ma bundi nkete ya
1: halu amen
0: na ya ba za bap ka no dibi de na ifenwe na ni igbo
1: mana kezi ndibu ajo dibi a ke ndi nke na egbu mmadu efe efo akunsi e me ke ndi be ndi nka ada
0: ye me
1: so ku bulu dibi
0: nda iso be dibi enwe okolo ogwo no gebu ah ndi ifezbo di ha na anya akpa na aga n'uzo o de ka nda na alu akpa ukwu na akukonko na aku ihe na aga na-aga ibo na ndi na onye na-ele akamu otu asi eme nkita otinye mgbe imeghe na onye awu onye akamu ma onye nke ọzọ kụọ ihe na onye na alu akpa ukwu otu ka ndị dibia anyị si agagharị ọ dị mma ọ na-agafe n'orubeghị ịpụsi ke nke ị na-agwụ ọ si ihe a na-akwụ okiri mgbawa isi isi a nọ onye nke gị ukwu na-egbo si mana mana agwa ụdị ahụ ọ kafela ọ dịkatakwa onye ọzọ gafetakwa isa ke nkwa si na ukwu ka ya na-agwụ so ngabata na-anwa onye nchọkị n'elu olu m anya fa na-ekwu nke ha na-agwụ mana ọkụlụ ọgwụ ọ bụ ma ọ bụ dibia ọgwọ nnụọ ya ọ bịa sị na na-agwụ ha ncha niile ke nke ọ na-ayị ego sa na agwụ anyị na onye nke ọ na agwụkwu nke anụ imago na noye kwa men ofu dibia ya gwo ihe ni ndi ahe ibara ko doge nkai
1: dozo
0: on do chapter kida we kwa si no funya ya gwo na tahanta ni ne
1: cha cha
0: na iba na nka anya inoru na anya iba na nka okwu inoru na okwu iba na nka obi inoru na nka obi mo na nti mo na eze ndo cha ku ya kuto ko duka noge bu afu na bu na ogwo noye a mo ndokulo ogwo a mo nda na oduka ogo obuna enwele ndi olu obuna na enwe nda abuhi ya ogo ndi na eta nkwu o mo onye otito obere ogbu ya mmiri tinye nke nwati nke o wezuo ihe ocho ihu ya na nkwu na abude nkwu o na mmiri afa.

anaje gbo ochi eh agwe onye dibi ibie onye dibi bia awon ma ma lugo no to anaje nne ewi mo no naje ejo zobul na na kebi naje kede osi ka nje onwa ojin cho igbo na nne ewi onwa ojin cho nje igbo ni mo state onye dibi bia ma lugo ni ho ne ku yawo igbo mad ha na kuya igbo to oji onye ya puta no ha se na na na na na na anuma anuma igbo mad na ya wo dibi na na agwo o kwa no na na nke na ebute akpa asisa manke na ebute inye bi afu ime o mbe ha asa na asisa ko yo ku bezo ku bezie ya o ge gala gonga nke no na ebo na anwu o bu ko dibia mo na o na asa asisa o si na na do to do to to akpa afa nwa nya no mu no mo me no mu ho nwa na ta yo se ma gi ni gojo mu ntinye ihe na zizo no dewele ya o ka fa za ahe we kwuse mo nwa na o mu ho nwa lokita na o mu abi ho nkwa di ho ma mo na no fu nwa do to onye do to mu ta fu nwa ka mo na mo onye gburie mba ho no go o no go lu na agbata mo na agbata mmadu o ne o ne o ne o jigo ka o nwo ndo o jere ndo na efe o jina nke achuchu ya azu se je ko ihe ojo ni ime o ne wa sisa ha o gi ke fu onye na nwo nwa izuketo o mu bed ichere onwe sigo okweku ume okata ume onwe akwa onye kumuzi okwu takatakwa okweku ume o gbuo n'obodo ịsa asa ọ sịcha na asa ha onwe ozia ọ nda na-agwa ajọ ọgwụ ahụ na-eme fabia ewela ọgwụ ụfọdụ tinye n'ịtarị nye mmụọ mmụọ pụ onye ọ na-ọpịa ala ụkwụ onye ụkwụ ya elegide lejip ụfọdụ isi na nwụọ ndị ahụ adagụnye anị dibia ada nwa onye ezi ka ndị ajọ bụ ịchọ iji amụ otu esi egbu mmadụ nọ na ọgụfere ifu ndị a na-agba afa ọ na-enyekwa ụdị ọgwụ ahụkwa na nzuzo si ifu onye na-enye mkpa akwụkwọ ịchọkwa nke ọzọ ọgwa ego na o ji eme nke a na-egbukwa

0: buy ogu na da ya pa
1: ezoku
0: na e choi jumado we ogu ogu no ya le kwa o ma mu na nkwa ni anwa ma ma do kwa akwa ogu na da ya da ya no we ndidi ga na akwa aka hoto I ma ihe jobo ke maka ndi
1: ajo dibia
0: na da enwe ndi ahu sa cho mi pa jo dibia no welu nke ezigbo we che ni ru
1: cho ni ru o na me si
0: e gazi gazi onyo ji se no we je ku onyi do ta no na agwo no na no ya mele ge hi cho no ya no ye ne wo agwo le na mo mo nya na na ma an o mu na nyaka iso agwo le no boda o ye ku o ku ye boda chupa o ku ye boda me si yi ke mo be so zo zo we na mi
1: ah wo wo o mara mbugbo ke fe ndo bre na e ma jo di be mo onye a chopta no na egbu mmadu mo bo
0: o kongo do nya wo nwo no ugugu na I no akpo omunna po omunne po ndo bere pegide pepoya maka aye buzo kuya no omunne kuya no omunna kuya na ndo ogbe
1: anya
0: ebesiye na nka ogbe agbago na afia afia apu moji nine afia no kwa azu afia awune zo la jena ke mmadu ni na pota bebe ba ade ngoni igwe no, I say on ya biano say sequalo again, Biagua Hunne. No, I hide the coup, no, on ya bunai. No, but I do as I do, I do, I do, I do, I say, I ya, no quay who knows, I catch you, I beg you, the poya, I do, I know ye. I have a canal this in on ya bully, a one on ya man by.
1: What I
0: am, a jibuli in a dojo, nambam baffo.
1: Oh,
0: Sabiano. Bow to quen. Kuwanya mangui, no mu wanya, no uni men mebele, no mu wanya, onye buli. Maka no mu gulia, nyangwa iya.
1: Iye jide.
0: Oke oye te maka umuye, o wole ngu talo umuye ni neyi. Alusi ya dina bie, ma umu si gudu. Ufodu ade, biyozo ne eche maka odem ma umuye, nezuru ni oye kwen gwenya yi. O kubi tezi ezi oku, iya obide emezi o, achupuye. I'm going to go to the house.